ayeke gi na ndö ti tene so si kuâ singa ti e ti laso akondani e dabe ti laso e sarafade tënë na ndö ti ndokua so ayeke gi si unique de formalité ti andokua so si ndurunu ayeke guf na nga ti singa ni ayeke mbi Bolivis Masamba e nga zo si fade ayeke na tere ti mbi ayeke Igor Jesquin Sinapai e mû nga singila na David Bema so si azia laye ti lo nganga na ndö ti amasini ni tongana na aye ti ma peko ti kuâ singa so ayeke nzoni ala gue na ndö ti gbanda tere www.radiondekeluka.org e watere na yenga ti peko oko ngbonga oko dafa nonu